fafenganga ona le tua mesenem tua tausi talusia fo ile nei tua ya ile telo taimi mas umola na unanga ya wai umal manu ya ile unanga le ya safa malu ruat fo yo sala semanga na mal singo le diawao tu fo fiso ya ala le unanga mal tua ya fa malu ruat safa le tonu ya manu ya lava ya fo fanga tu ile nei yaso ya tua na nga ile ngol Facebook mal YouTube par si fo ngol mo ya na o por samo Capital Radio alo faga solo mai ia kirkiti ia po su nga champini kirkiti fa samo moni ia I nene taimi ia fa mna tuin na ole vayaso o mesina samo manuel to maftang mal sunga ta se sai samo to filo ita ia te masani mai le si fonga la mo Wellington ma to te fa to fa fa so I fuole ta to tnu fa manu wi a tele le tua fa so I fuia

leo malie o tangi. I tātou moli moli hoka tahia ini a tātou tau aloha. Ia kai meihe ki ngā malanga ie nei e hono te heolo te kalanga tapo tātou tamana aloha I te langi. I ngā mai ahe nei ko te kātu e hoka tūlau mō mua toki au a ka he ko maua uma. Nā ingoa peko nā hewaha ki lātū ku māre liu haka mārulu atuai nā kāinga haka longolongo. Ke mo moli haka tahi ni pe taku atu te ingoa pe he ai kai ke kui atu I te hoinga malanga hoki a te haloa beo na tangi ai ia vonu vonu e vonu vonu he langi mō ki lātū uma. Ia, kai mehe hoki lava I te hoinga malanga tēnei, te tā pōmai hoki o te tanā hionga kia pātele penehe, kolo, tali, I ona ingoa toke lau ni, ko kolo, ia hui ka kāpuli, I ohe lani, penehe, le lohi o hane le hala le lohi pate le hio kuna I waho ai I tona ulanga ina na muli mau ni na ki tate hoka longlonga ka haka tahi kai ia e ka hai hoki au e mihi atu I he tino e hoka malulu atu wai ni ia I hoki na na maliwa ko I hea ngai ma ki tato ia na nai hea ngai hoki ma ki tato ia ka longa tu hoki e ngata I kinei ni uhila kai vena ia ia toke lau ia muli helu vena hoki he kolo ki tu ki tamutangi pe iei ka kutu loto hoki he maa tu wale tēnei kua waka muli atu ni ia vena hoki ni hoanau e ka longa tu I ahotalia kai e kuia tu lawa I lunga o te taua loha mo te hainga malanga tana huionga ni. Ha loa, koutu o mata huenga o toke lau, kua ka hea o hia I tātou. Wai te nei kua te kātu, ke pāmai nei lawa ni, hinga hoki, te pō o te, te hale o te, o talikilangi, ia, piku te hale hoa hoki, uma hoki lawa, vena hoki te hale, hale ngā hulu, ia, vena hoki te hale fitu, wā, ia, he ngata I nā palenga toke lau, ka nā noho noho ngā haka e la, e kā le hia, I kinei in uhila, ia, kai mehe ko Wellington, tēnā e tau tua lahi ai, nā hionga kia pātele penehe, ia, piku whātā pene ni, lahi o nai ngoa, ia, I tātou ilu hoki lawa, ni tona wana na whanau I ātahu ia ko kolo tona ingo ātahu ia mai ma te kaitahi ona ingo na kalonga o ki ei ka hea aloa e mihi aloha ni e mōmua ki lawa ki nā tuha hine nā hona unga nā moko puna ni moko puna ka ni nā hona unga a ona tuha hine ni I kai mai he nā kāinga na huia. E talaho ki au taku maho hau ki te talaho ka helupito ni o tana olanga ia, na kalongu ki tātou ki nā ngā moli mau nā hānau I ātahu ni kako na mātua ia ko tū loto vena hoki I tona whitu ki te walu tauheanga ka tau tuanga hoi makaata liki o he te hoionga hoki puko e pika pōkia e tuwale le lofi ni na ni tona hanonga ke he mato ke lau mai tana taimi ki nā kabe e ia ki hea mō hai mō nā ta liki ia na ola ko ki hea mō e nā tau hinga nā mātua ki a ki lihi tina ma le lofi ia na hoi hoki te moli mau I tona olanga tēnā ni e ka wā kōna tūla ngā vai ni. Ia he ngata hoki ki Wellington e kai ki tātou ilo hoki na tautua I hea moa, tautua I toke la.

0: Ole mawa e ole taleni. Le taleni il fala ulo inga mo meo mamanu. Ele ngata ele vane ina o mamanu il foio I mo meo ngala abu. A ole tusinga wata.
1: Sa.
0: Ya wa taleni ni sa se a se a lava ona iloa ma ilunga dato tu. A lai yai. A pe ole ole wa maua ia mea fai ngaluenga. Ya wa maua foi ni to mai em fai ena au mai ilunga. Le lau dato vai yai. Le fa solo mai a vai tu le mamanu ina o. Ya mo me o petit fo ye lunga le ma fa nga fo fa ile ile ya ya ma fo fa fa fo ile kolisi ro fe nga malato mi se fo fa ya nga le la bana tote a fo ile le fa ya tu langa le tu singa hata ma a ya a o le to mai mai nu itua le la va ne mai ta no ma te le o va nga le e sen tau ti le va nga na tu li si le nga ya tu
1: ya
0: ya te le ta si le va nga le matai tu ina tu disi tu langa pe ona ye le faringo mesina le ni vai tau
1: ole me tu no na na fa tsa no sunga ta sisa
0: ma
1: fa si le tuila ele nga to tsirisi malanga tu va fo ya to risi asa bo
0: isa
1: bo ya pero no fo isa mo ya o isi tu pulanga fo le we ele ye fo pa ta si fo la ma tu ni fa na ni ni sina ele iva ai ai le atina e no ni va ngo Ya o mesina la tulu ya fa tai fa tau ina fo never yasu ya le we lo tu ai ta follow ma we si tu langa ya o ele gato o wa nga la ya yo o tu siata ma pape ma va nga ye mamad
0: ya
1: ya o me ta ma me ai ta ma fo ele tulu la tu ya
0: ya le la la wa ya wa lo no winga la la wa fa ya le umu le fo le va nga le tourism na le lo no winga la wa pusa ya so avai ya pela ta va ya tei pusa so avai ya le wa ofu le wa wa fa umu tura wa pela lo no winga life el so avai te bila a o ya tu li si la ye lo no la tu na le la to fo ina le so avai le a ta o ile sa stu e fa vele sa stu ya me se ma ya tu la umu al tau folo ol fa ausi ya ol vai salo o vai nga umana amuya la tau a ya tau ma fana tau li le ya tai au ni a tai au fa pe ne ya wale al fa me no ta mama
1: si na ma tu
0: a wa te fa lo ngol tai no le pese le ta pe pese le ese le mana ya fa no fo fi le mo ta po inga na ta mama si na ma tu no al fa me tai ya mata mata lo lu ngol ya pe a fa o la wa o ki fo le le fa na u Oro in Galwin, I took away your name, my two, a lunga tattoo screen.
1: Maria.
0: What to a foil longona name, my two, I tell you for my loss in two alpha to I.
1: Maria.
0: Yeah.
1: About all of us, a late out tattoo. True, she lay your lassie. My little tire, if it's a will lay my little wetter, what if we are my whip and find a moment in later.
0: Ya mantua ele le ya pitonule o kilani ole o mo wale tato fa longo mo wale ele ngato le pepa esi o sa foi malesi foi le o mana ya a mese foi ole tele o tau mafa le foi amatan sa le niu pa la ele niu ya ole vai salo mo le koko esi supo esi ya o tamana e fe tau ele le ni ta yao ya fa pe ole ya na vai le polisi to ina me lo mantua e no fai lo sin toast foi le lo la polisi ta yao
1: Vale.
0: Tau fa mama tai au ya masino fa mo pe lua nei fa mo e tu ye ya wale toast male male polisi to ina male lo mo tua ya ta pe nei se la ta mo ta gre ut ya
1: pa le se la pesende pa ula ta ula ye so se ta la tu ta tu proclame proclame la tu ta tu tu si fo mo lo mo e Wellington

0: le la wo o ala ifo mai fale ainga ua ua ua feo tate leo na le stalatu awa pe o aso la e e pe mfeana e sau mai lisi fo mai wa ele mana o ilanga ia fo itautua alu lisi fo mai osu ale pe fo la ufalongo ya ino wa vidi mai osu tausonga la le mai ile vidi nefuto awa mai misa mo malfana ya a fe mai o le ua alu le fava ya so tomfai e vai se chipi ele ah ele era satau mo to ese so ta inga nga i ni si fo le tunu ola e ya la la ma papa au ina i levin so so ni ah ya wine fa ta to ni so fe so wine fa ta to ya ona fo ma ya we pay falling fa pena ya le la e isio a finel fta sa me o kilani o le mai tai ma to inga le usau ya le le fe mo to le lo va ya so ton fa sa ise se fo mai nei ele mfai na a le fa mese i avanona o papelo ya atono se fa fi po ye inicio fa fo mo le sa na ve va nga le ara o mo ni la to fo mai fa le ainga a e va ya la to
1: cha o tele va nga le si le we cha mo fo wa o we fo to to le fo o le sta le ma to fo mai fa la ainga le yo ma to ti tai pe wa e se le va nga pacificare na ma to ye ya ono chulang fo ye le mo ni avanona
0: Ya
1: e vilia tu ya la e ta wonga in papa umu i ka piti e fai fio fio fisho te inga ma ya su e lol fal ma ina ma to ti tai pe loko doctors la ina i ti tai pe e ol te mua mua la po le ta usanga ene te ni
0: ya
1: nefe mei na ro ti nama u ta ma veneri stala yo ma to e le mfai
0: ya
1: ya e ole wa tu fo ile o il fal ma tu lo ua ala e fe mele tala lo ti nama ola e ristala isi Tu salaries out my children and the refinery stella. To have a silly toy, only stella is that a foe to a little finer. Yamma, yamma, paper. Eliason, if I pay now, you tell you, you know, Polalma for Anga, but pay ya, ya, vagani, Polamo, Tumu, ya, clinics, poa, umman vag. I am half way poinish or more to Langani. Elanga ita tawana mawasi for my file ainga ito nuku ano for ainga mawa watato inele yele poru health yole union health yole pacific health plus yole tuora campus yole oratoa ya etelea ya oti taipei ya eifo ifal mai nai nai whippy
0: ya
1: es ya ya ma olo waitangi lua doctors ya sa oi
0: emanaya foi lal le vainga na ayo le leo ye matua o awole vidia I'm to a whole little yo. I'm going to find all the family more. If you're still a two fever, it's for my. I won't leave a lap. I won't leave video. I video to offer my year or two more. I'm a tourist. I pay to lump in our while I'm not fat pair on our lewa or motino. Only if I let tunnel. I don't know. I want to fall a tunnel for my. I pay down for penalty to long. I pay off a pair if I don't know my. Oh, yeah, tunnel. Le official fal mai le stala Roma mo mo ia no pe fa pe e fia mo ni no fa pe
1: mo ni le ta o tele va gale wa o me ta fa so le timor ta o ya mi se la vo io o le ta ga ti malang mai sa mo ya ta o ale fa io ye se fo mai fa lai ya wa fo ia ni so fo so swani ai o le ta li tu la iva ta tu tal fo mo tala mai sa mo no fa po po nga lo na lu o le ni fo ta fa tai
2: Ia le 24 longa manuia lo tātua tanoo, e le nei fwoi vai aso wau lia la aso wharele le nei, e le whaapoponga o tala fau mai Samoa, o se mai le whaafonga. Wa sola nei le fautasi a le lito rena mai tua mua, ma le lima se fulu wafe tala o le manu malo, ma u whaamawina e fwoi o lulua i siampini leo tu unga fautasi, e lulua i whaamnatuina o le vai aso mea sina a Samoa, o le lua hafedua se fulu male ono. O se tu ungana mai te wina i re mamalo lea tenoo, fi naunga ma le telefonio le vai noo mai whaleu manono, pei ta eo ngā te iane le tototolo i muri noo, na mata e loa o na tala e le leito rina le vaa, se iho o mai la vale tini. O le ua lua i nesi ampini a le leito rina le neto sanga, pe o nau lua i maanu maa loa i foi i le sisi ngā fua po le tuto tasio lo tātua tenoo, ia iuni le tau sanga le vale nei. O le nganga fia fia marivi inga mfaafo i le teitai po le kapteni o le fautasi i le atua e na watau i manua le tau mfainga a le auwaa o tau le lea lava mamatai o le afio anga i tua mua. O le tamilisanga kio ikiti faa saa mua le nei fo i tausanga lua afelua

0: Ieli poti ia ini fainga tau faa sise. Ae tali maile leo ua umauna pue ina. Olo o ngā lulue ia ile au fainga luenga e fofole faa fita auli. Na faa liel ASP, ele isa anu mera na I pālenio ki wiseiva ma inivesi ile pole aso lulu. Ono se faa le tonu tau te konolosi. Ele ia afia iwa inga tupe a tangata. Masa faa to ese ile fale tupe I tangata na ato ngalu ma popole pe ua le mau tonu foi. Ona o lea faa le tonu. Ita alonga, e tolu suinga fau al faya o ngal ol peleki Dave Rennie, ua faya ilana au o filifilia ta a ano ila la ta alonga luna tolu ma Afrika I saute, ile vavea o le aso saa nei taimi ni usila. O Cody Taylor leana ta ano ile huka I ta alonga e lua mua mua, leo le asui I ai asafo au mua. O le ulua I taimi le nei o le a ta alo mua mua I au mua, ta luona fa anga solo ta alonga. Ua le au fia Taylor ile au e to alua sful tolu mo le ta alonga ile aso saa nei, ma o samisoni tauke e aho ua ile au faa leo leo o George Bauer ma Tyrell Lomax o lo otu mau pia ile pia pou o Sam Derry o le a pia loka ma tupova a I ai ua se e Fabian Holland ile au faa leo leo o le au beona faa lawilo mai ua iai George Bauer ili numeratasi lua asafo au mua tolu Tyrell Lomax faa tupova a I lima Sam Derry ono Peter Lakai fitu Luke Jacobson valu Ari Savea o le kapiteni Iva Cam Roygaard se fulu Ruben Love se fulu Tasi Leroy Carter, Jody Barrett numeras fulu lua, se fulu tolu Quinn Tupaya, Will Jordan se fulu fa, male numeras fulu lima o Damian McKenzie. O lau fa leo leo o yai samisoni tauke aho, Xavier Numia, Fletcher Newell, Fabian Holland, Wallace Titi, Kyle Preston, Anton Leonard Brown, ma Josh Morby. Ta la fo wia maile si ufofongo le lau mua mule ne vaenga o le tae ao.
1: Ya le na sa fa formal ta to tunu I ta to telephone sa nia ele to mai ta ya ana fa solo ya fa pe fo ta to tala mai sa mo ya pe on fi ta tu nga ele sunga ele li o ya ta se salem sem ya pe on fa fon fon e ta to tunu ya malo level ta poi malo fo fa to to ya il pa ya mal malo ta to tunu fa fa fo il fa no mo yo moto malawa Ya wal faul fali natol tatu fa salonga si fonga la mo wel tone ya wala vale long long pu yeli ol tatu tunu me tupu ma me sa tupu ya ma me fo yo la tupu ya il tatu tunu sa mo me sa fo ine new sila ya le si va nga tau le u fa fonga mal tatu tunu ya le lo mal ta longa al tatu au le o black se pe ona yeli la to fo ile atua ta milo ya afrika ya le na u yeli swing ole au ya o ila to fo I le o fai ma fo fo ngai ne mio talonga ya le na o a matal tato le alol tato tunu ya sa fo o mua ya le na o tula I mai ile numera lua pole huka ya wa amata ile tato test le e sa o neil va vao le sa ya pe a fa pe a ya ve tu ile to soi fo ma tato wo le tapo inga ya le tato au le fo o to va ya tu le sia lo sa mua ya le sunga ya Wallace Titi ya leo toi mawa mailo na avanoa ilunga li tato wa nufofa leo leo ya lona winga ya ilava si taime ya nga ya tui tono li malai ya pea faye wa ya tu lava o la etu langa mailava le talonga imena umia ilto inga malosi ya le ya yalo mtamfana wa li tato watunu ya manuia li tato tapua inga ya matamata nofo li tapua inga masani li tato watunu ya matamata nofo aeta talo e te talo ina ia maua pele malosi o alo mtamafa nau asio o tato o tunu o filifilia le awa niusila ia e maise foi o le au atoa le sunga le faya onga ma le au atoa ina ia malosi le mafaufau ia le leile lato pula ma le vaai ia e maise o le malosi o lato tino e mafaya yona fatonu ina le talo a manu malo ia lo na wingo manu malo fatasi uma le tato o tunu uma le tapo inga ia fai foi pe malolo ia tato malolo fat mali e pe o na masani e tato o tunu Ya ale lavo so vai vai tu ta tu temi ya walo su tasi minute o te ele tu laiva ya manatu wa fa u mai fo ia tu lang al ta tu po climb al atol tayao ya wala va fo tu tu sa tu tu toy mal sunga ya mari faival ya wala va ta tu tu no mai lavel tayao ya ale la fasau ni mai ni sio tato proclame pionel tala la walunga ya le vayaso ya wa fo il toy of a two on ishi fo iva na tawa ya e fa fon fon ya il tato tru ya ole tato fai fai me fa tasse tuale ne yaso se pa ya le lima ya fiafi ya on.

0: mm. ai longa isi a ole palo tsa ai longa fa alongo mai fa ipule I so leo mona pe o mana tsu ye le tsala vor temini ya ai ole una I pe ale por kala miller on the roller campaign le ya le va no mo fa ye mm. fe fe pe mai uma tsu pulanga tsal vo ye le se la valu sur valu wa fe ola ole to telo tsal vo ne ono mo fa yona sui ai se se umo se palo tsa tsu sangani ya ona tatawele fa ipule ona fa tawo ya iste manatu fo posele o tsala vol temini a pe tsaura na mini polisi poni ana va tawo poni fa nga fa avai ya ya nga mo tsala vol tsu u New Zealand
1: ma na ya ya tsu solo tsu ma vol vol mari I le tsaimo wa ole tsu pulanga pula o se se si a wala fa a lo tsu tele ya tsu pulanga tsala vol we mai palo tsa pe a fo ile se la valu su fulu valu a felena tsa u Pola so ela ngona le tsai mina mua mua na palo tsai a wai at le wa tsa we le o me ai longa is real palo tsai ala tso pe ala tso palo
0: onor tsula fo ile moni le tsa ona nga sevelin o ole fa tsa tsa sel palo tsa tele ya
1: ona le tsoa ya ba
0: le fa tsoa nga ba ya lo na lua ila ni palo tsa la mfa no palo tsai al nati mi wa pe e ete tsa wana yesi na me mfa Yo termina ile a onga o te iloa e meo o mea fu I e ele mana tu fuor tala vua pe e mwhaia na isi suinga I fai pule yo termina yo tu fai pule ya onga ma tantar no ma fa mala mala ma pe tasi ala upa alote e ye ale le a onga upa alote le influenza I pe a fie I fu ile vanga o ni fenga fa vae po ni anava tawa le vanga fa ufai ma le vanga fa ufai ai e ta hua fe fe la pe a ha umatala vua pa alote ya e ma fuli uma se lango lango I se ele lo po tsala vo yo no suye se se se se tulanga is fenga malo ya po se vang fa fa sa ma tu alo tulanga na ma fo fo e e ya o le me fuli we e o le temi fuli we fenga ruenga na ilo la yo o le la fonga le tip tax le an o la tsala e tsela fa isa la vo fa alo sha ke la o pe sleepy pe o be fego fiana na ilo ai te leo te texte a lu malu pape ya mela na ya lu tongi mi o wala fa le mai ya o na nga is isele fa nga la tunu ya te tau fo ila ono ta tu ya te tau ino ta tu sa I u fa yo malu le tunu ne
1: mana tu ape o le fa long long o tu fo io le ta ul so I fo nga a le sim ta u po le le fa po le na I tala vo ya wa e pe o o le tu tu po ila tu ma ma ya tu fa pe le la va si si long ta ul o le so I fo nga ya e ao nga ai la le le alu lo e le stala
0: e le stala mo le palo tso cost of living money le ole pe ole ole vai nga le lo la wolunga mo chupulanga tselvo savelina e ia fa na wa onga kolisi di temini ole wa a onga ai ho fainga luenga le po le fiafi pe tu wa lo la onga tolu ya ho fainga luenga fuli ona le wa manatu fuli a lo fa ila tso matu a fuli e la tselo tsala ina fa na wa onga kolisi if you are saying a suit, saying a suit, yeah, or a little vamela, I saw two or finger wenga, or a loaf for my two on or your talk of tars if wanga, you have a loaf for your latu matu. Yeah, or Ila Lissiva and I be modulus on cost of living, yeah. A real stall of a lopa lota, I in a easy swing, I'm on a finer sausage tame rumana. Yeah, and I let you to all the finger look at Umalawa only. It tells you my two, my elema fine to all the million or a loaf of my two, my phone or finger with a fan.
1: Mana ya ol famalo si au mai stasio to pulanga tala vo we away e ta hua yo lo ona ole mele ye ele fa pem faina e tsoya lwa tsoya la solea a ele stala yan palo tsal me tsoina sa ye a ole so fitso novema le na lo ol wa tsoa faila pa lo tsa a et ta ona faila we stala nei ya ene fa nga tsaila so luas fulu lima o novema Ya, vaenga tawa na ona I famnatu na. Ole si vaenga tawa famnatu pea ole vaenga o soifu a maloloina. Le fo I e fai a tato po kalame o soifu a maloloina. I e famnatu pea ono le tato te ngā lulue. Ma va lua I male mtanga luenga o soifu a maloloina. I ala I tato po kalame neo le tio. Ma le tio Pasifika. I e famnatu ai pea tūlanga tawa ne o le soifu a maloloina. Misal ne vai tau o le fulu, Mari.
0: Ole tūlanga mawa elena lewe tato ele ne vai tau. O le fulu le o lo tatou whenga I mai tatou, o le tale vivini le I tatou, e I fwil vai tau le nefo I a masina le sa I le menenjo koko le na ngai mai. Ia tele yo vahanga I mai tau atu fwil rheumatic fever le, o vahanga I o lo tatou whenga I mai tatou le teimine o le tau maru lule o tatou I.

Fafitaile atua monei avanoa tāua. Tātou whelo ai fo ile langi māma le soifua maua ilo nā lofa malo nā ngan lei. Ia pa ia le ofisa nei le sunga le lipule fapea fo ile pa ia le au fai ngarue ngangarue. Awale fasoa inau le tala le lei fa awau yo lātou fo itiu te tau ave ito tonu nei tuu le atunu. Wellington nei e ala le ofisa fasala lau. Ia fafitai fo ile. Le atua mori olo tō soifua maro tātou wola. Ia tātou lia fwen manuia nei tae au fōpo le nei tū la. Ia tātou te whaawa wau ina aile polkalame wale ina ilau ti nām te mai ta. Ia fatalo fatisua forta male alo male anganga pa ia. Ia te fatalo fatifo ia uma wau lio lātou aso whanau nei aso man nei masina. Ewa ina le mai ane masina. Al talo lava le atua fafua lolo tau soifua ngaru lue ma le hola tapua ia warfia ngai ayo le atunu ui faiva ese ese ia emesi foi whanau ia onga na tatu talo le atua alo matu tamapa ia o le atua le e ulu fofua ngapa ia mamea umalama e pule ai lao fio o le atua foi oe fai loa loa lofa malo wanga lei a atua ma oe le atua moni eto tasi I mea umola ufofuanga pa ia ili aso mle aso. A matuwa ia ili tau maluan fisusu ya inga. A tuofo ima tupu maola lausi usi o mea umola ufofuanga pa ia na efaya. Ile sami, ile ea, ile vani monimo. Fapia fo ili lau ili ili. Matu te vi ia lava lau fio matu mboni mawina epia. Lea fio oe marangalue oe mea umola ufofuanga pa ia. Taitonu fapia fo ili ola So if we malolo in out a mamti na walum fan out tono aing at us. Yum fay on a mawa peri so if we follow a loa maulio la to us so if we in a neyasuman in a masina illo walo famalauto singang and a lay. Tatuma oil ne por calame, so fin yanganga, a my for a porto malata my malfa out outa. Mato fast so I outa leni mau mea lofa mo imato uma. Ya eonga. Ia o ngā inisi tangata, mole lumana e wha au au, ia e meisi fo tapua inga whaia, e te tono o malu mautam lawa. Ono lo suafa Yesu, amene. Ia, al tato au tu, ole a talitana noa ina nei aso. Ia o vavenga na whaia le atua, au le itaunu umaile lotu I Samoa. Wa o au maia le tustusinga lea. Ia mai le tusi. Na tuusia e se upule tuwala. Tui taa sawali. Ono fiatele le ao niu afuloto. Ia aftoto. Ia o le tustala nana o piki maia aile. Le vaenga leo ana tustusinga. Se sui eifu se fafufonga. Ale tatu atunu waile ngata olo o. Faa tāwai nai, vāwenga na whaia le atua le taunu mele lotu I Samoa. Ao tangata, tangata lo faa tino ina, mfaa taunu ina, ma faa iloa I le atua ia vāwenga, ele ngata o tamā, ao tina. E peo lo o mix, o lo e ao fia I matina, e tonu le atala. O le ingole tusi, o auwenga o le anganu o Samoa, saa fia finga o tū maanga I whanua. Ia tusi tala na umana o faa iloa atu. Ya se utango lae faita watu li tala lea ona fai watu loa lea e sao fo I moli mauma sao fausanga ya e relate pe fiso taa ya li tala lea. Ya o vavenga na faya lea tua au le itau nuu maile lotu I Samoa. O se la haunga o ngā tele mo Samoa ele nevai taimi e toi manatu iai. Awa o nevavenga na faya ele taimbi ole nofo pole.

wemu o eva ai mawalalo ya manisi lava fafita auli o le fata mala ya manisi fafita auli o lo soifu e le pa ia male malo le tunu e mese tapu inga ne yo tina ma alo mtamai taak ele omfai o na mouni nga luenga alo fata di tali ili atua ise ava noa masivai panoa e mbawa ise nga luenga tasina fili ole ole ole le fa lango lango ili atua ai fai maile au tu a e fa malu malu ili atua e mbawa mai ai lou fa arutanga ba lou la vea ina ona fa apele ona fa mamalu o ili atua fa maile fwe upwe fa olo fa pe atua ita avita malona loto talitonu mfa atua atua li fa malu malu ili atua ate ia ia e fa fia fia mai lo loto lo atua e malo ole ie o a o lau au au na awa wa fa na na watu lo loto ya te oi oi lava lo wali fa pe lima awa o ele ali o oi lava ele lei ma o e fa manga lo sala la fa ilango na ta bi ta una fa ta mala ma una se se le fa ti no nga una fa va mo na ti uti e pe fo ta to u ma lava ta to tas e ta mi ta to fa pe a to ele a tua fa mo le mo le ta ma I want it to ua ha o te no foi pei lalo li pou li uri. Ma le vano le ato le oti. A ia e alofa. Ia e lavea e ma e faaola mai. Ma e faa fia fia mai ia te au ilo loto. Ina ia o mauti noa ma utali tonu ai pia. E te faa malu malu yo urunga. Ia so umolo wola. Fa mai foi upo e ono. Lea li ia ia e faa funga mai lau tatalo. Ma e li liu mai lo uleo. O le leo lau au ona wa ai o yatu ia te oe. O le aso e puapua ngā ina ia au o te wala au atu ia te oe. Awa e te tali mai lava ia te a. Oka se fatua tua, tātou te lau ngā ina pia ma tātou mori mau ina pia. Le fatua tua ilo tātou atua. O na whaia lea lea tua vā venga. Ilo wola malo soifua malo tātou wola. E peo na ia whai vā venga ai. Isi o tātou atu nu umo na tangata. Aole yo o maile tala le lei Samoa. O le aungani na atavita le fai salamu. E aungani ai le atua. Le atua fai vahavenga lava oe. O te tari tonu ma o fafia fia. Ia te oe ia so umaila upese ma usalamu. Awa o te tari tonu. E te awai ya te au. E te faa malu malu ya te au inea umalama. A o faa tamala. E te faa malu malu. A o sese. E te faa malu malu. A o wanga sala, e te faa maa ngalo ma e te faa ola, ma e faa malu malu bea. A wae faa maoni loa lofa. Loa lofa na au mai ai saa moa, ma li taimi o lupongi saa, ma li pouri uli, ma li leayo se, ma lama lama o li tala li lei. Na e faa ata ata lava iai, oe lea tua soifua, o le urfua fuanga pa ia, ina ia tali tonu lea tunuu ma le lalangi uma, e iai aso, e pua oa, a iai fo iaso, e faari ai le malama lama o oelo mātua tua. Ile tusia le whianga inga tuai lava le kenese su fitulua fa, o le taua a tupu, matala ya miksake sa teko, sa failo ai le au wai ma le faa malu malu o le atua, ilana au au nau aperamo, ina wafo iatu aperamo mai le tawina o le taua, ya manu'u sa ya faoa ma ave selo na uso o lota. Ya maona tangata wa ave faa tangata wa tawaina sa tangi atuwai aperamo ile atua ina ya faa pia ona faa malu manu mai au mai lona alofa au mai se vahavenga se ifava ai eyo na mata mfata tonu ya ia ina ya faa pia ona tue faa fo ia ile vi ingo le atua ma tue faa fia fia atua ile atua ya walu watu fo ile atu po soto mai faafta ya ya aperamo le vanu save o le vanu le tupu ina watue fo imai ile tawa na kitala oma ma tupu sa faa tasima ia amexate ko le tupu o sa alema wa avane e ia o a reto ma wena o le faitau langa foi o ia o le sisiri ese, o ia faa manuia foi ia te ia. Lona winga wa faa manuia atu ia aperamo, ma faa pe atu ia manuia aperamo.